Yala na mona ba yega ya bagan duboka bayati na kongma basing la merka nya ka tati na wama ba lol nya ma ba dina

Maizey. Ya bana tuma gurbi jabi yore. Ya win na mi la han poda nere wa ko ngi jonga lebe serga. Ya tare ma tuni ya nere la pa ngaru wa ba da ti

mene amadu gai baba gaji alage izadenja obagi jabu agu agu akore ademune ene da mona abochika na gbadare ko biwawe aiga nango nyapaga jogu ai baba ni mo jogagole kada gole.